0: Pension? No, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.
1: Mas mahigpit na sakrimen ang Canada para mas ligtas ka sa labas. Mas stricto sa piyansa, pagpaulit-ulit ang pagkakasala para mas ligtas ka sa bahay. Mas mahigpit na seguridad laban sa pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad. Mas mahigpit sa panluloko at cybercrime para ligtas ang iyong pera. Mas mahigpit na kami sa krimen para gawing mas ligtas ang Canada. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
2: Kung kayo magtatayo ng bagong tahanan, ayaw ninyong maghintay para sa community features upang gawin itong parang isang kapitbahayan. Sa Axley North East Calgary, ang mga parke at mga daanan ay handa na bago pa lumipat ang unang pamilya. Dahil sa shops, mga paaralan ay malapit at mabilis na pag-access sa buong lungsod, ang Huxley ay nagpapanatili na ikaw ay konektado, na hindi sinasakripisyo ang espasyo, kalikasan o kalidad ng pamumuhay. Tuklasin ang 12 showhomes ng Huxley ngayon. Homes nagsisimula sa bandang gitna ng 500s. Bisitahin genesisland.com. Ang Albertans ay nagsasama-sama sa mga sandaling mahalaga at napakahalaga ang nalalapit na referendum. Mabibigyan ang Albertans ng higit na kontrol sa ating lalawigan, pagkakaroon ng Alberta at di ng Ottawa na magtatalaga ng ating mga hukom, pagkamit na higit pang kontrol sa enerhiya, imigrasyon at mga serbisyong panlipunan. Sa October 19, maindigan para sa matatag at soberanong Alberta sa loob ng United Canada. Bisitahin albertareferendum2026.ca, paid for by the Government of Alberta.
3: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: Ang anunsyong ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay, no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon. No, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.
1: Mas mahigpit na ang Canada sa batas sa pagpiyansa at pagsentensya. Pinabago ang sistema laban sa paulit-ulit na karahasan sa lansangan. Para mas ligtas ka sa bahay, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
4: Sa susunod na kabarata ng IC Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito ay isang paalaala?
5: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
4: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para ready inyong Toyota for the road ahead.
0: Ang anunsyo ito ay pinahihintulutan ng R. Alberta Advantage na tumututol sa lahat ng katanungan sa referendum at sumusuporta sa Alberta na dapat manatili sa Canada. Ngayong October 19, ang Alberta ay magdaraos ng pinakamalaking eleksyon sa kanyang kasaysayan kung saan ang botante ay tatanungin kung dapat bang humiwalay ang Alberta sa Canada upang maging malayang bansa. Iboto ang no. No sa paghiwalay, no sa diskriminasyon, no sa pagkawala ng trabaho, no sa pagtaas ng buwis, no sa pagkawala ng pensyon. No, no, no, no. Huwag kalimutang bumoto sa October 19, 2026 at iboto ang no.
6: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
7: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio. The Multicultural Spirit of Calgary. CHKF 94.7 FM.
8: Go ahead. Kay Jabert.
9: Awit 127. Maliban ng Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtatayo ay wala rin kabuluhan. ang lungsod na di ang Diyos ang siyang

0: We have guests na ang topic po natin ngayong gabi ay basketball.
1: So, alam mo, attorney, parang hindi tayo nagsawa kay Kuya Jover. Kasi dito siya last month ulit.
2: Ewan ko ba sa inyo?
1: Pinalik namin siya. At may kasamang special guest.
2: Oh, yeah.
0: Second na rin niya. Second time.
1: Ayan, oo. Kasama natin yan. Kasi aking mga kapatid.
2: Kampi natin yan eh. Dahil nga, di ba, meron tayong mga liga rito.
0: Yeah. So maganda-ganda yung topic natin ngayon. Sana makatulong sa lahat ng ating tagapakinig. Kasi nga, napaka-importante na ito.
1: Tama. Yeah. Welcome again. Ayan. Welcome po ulit sa Pidoy Mix YYC.
2: Thank you for having us here.
1: Marami po ba kayong inihandang mga kasagutan sa aming ngayon?
2: Marami kayong tanong, marami kayong sagutan.
1: Ayan.
3: Mag-practice kami yan.
0: Hahayaan sana namin po kayong magsalita, pero ayan. Pero before siguro natin pag-usapan, iniimbitahan lang po natin ang ating mga tagapakinig sa ating Friday Mix Challenge.
1: Yes.
0: So, ang kailangan nyo lang pong gawin ay tumawag po kayo sa 403-717-1947 and magkakaroon po kayo ng chance na manalo ng $50 cash. So, cash po ito. So,
2: pwede lang tumawag.
0: Yeah,
1: 50, yes, cash yun. Tumataginting na $50.
3: Pwede pa naman ang gas ngayon.
1: O, oh, diba? Pag-gas na rin yan. Tumawag po sa anong number?
0: 403-717-1947.
2: Litro na rin yun, no?
1: Okay, tawag na po kayo.
2: Tawag na po.
0: Okay, so before anything else, meron po ba tayong gustong i-promote related sa topic natin?
2: Ay, siyempre naman. Guys.
0: So, eto.
2: Ayan, oh. Ngayon, bukas na bukas din, yan ha, 6 p.m. sa Vision
0: Sports Center.
2: Nandito po yung mga kapatid natin na mga artista sa Pilipinas. Andiyan po si Jay Manalo.
3: Yes.
2: Si Joe Diaz. Si, sino pa ba?
0: Jobert.
2: Joe Diaz, si, ano, si Luis Alandi, si James Blanco, at si Neil Coleta. Ayan o, si Miko Aitona, Joko Diaz, at si Rocco Nacio.
3: At syempre, huwag mo naman kakalimutan ang nag-iisang.
2: Ang nag-iisang.
3: Dre na Calgary.
2: At ako po ay, hindi naman kasi ako, sa kabilang team ako, kalaban nila.
3: Ah, kalaban ba?
2: So, kakalaban talaga sila.
0: Pero ang tanong siguro is, paano nyo tatalunin tong team nila eh? Nandiyan si Jay Manalo.
2: Oo nga. Magaling maglaro yan. Okay. Si Joko Diaz. Actually, lahat yan naglalaro. Si Luis Alandi, dumadakdak daw yan eh.
0: Laka nasa pangalan na eh. Di ba?
2: Ako eh, dumadakdak
0: pag,
2: din
0: pag tinalo nyo sila, din Jay matalo na.
3: Pagkakarin ko nga. Nagpa-practice daw yung mga yan. Pinagpa-practice daw si Joko.
2: Kasi ako dumadakdak din ako eh. Pagkakain nakikipagkwentuhan lang. ako eh.
1: Ayun, tsaka magaling ko yan.
2: Ayun, magagaling niya maglaro. Diba? Eh, medyo siyempre.
0: Bawal ba yung parang tutulungan tayong
2: iangat?
0: Hindi naman. Ah, diba, wala naman sa rules.
2: Wala, walang rules yan.
0: Iyan nga eh, pwede siguro yun. Pagka
2: mag-anak referee.
3: Hintayin nyo dahil mayroong surprise si Jobert din sa mismong event.
0: Oo.
3: Kaya manood kayo.
0: So ano po bang mga kailangan nilang gawin para makanood sila?
2: Una, bumili kayo ng ticket.
0: So, saan po bibili? Marketplace?
2: Saan pa bibili?
3: Sa akin po, message nyo lang ako dahil po ako yung nag-awak ng ticket ng buong event. So, bili kayo. VIP is 95 and then 75 yung GA. And of course, dahil bukas ng event, bibigyan namin kayo ng magandang discount.
2: Ay, magandang
0: discount. Yeah. So,
1: okay. At yung location po, yung venue?
3: Yung venue is Vision Sports Center sa may South, sa may MacLeod.
1: Ayan.
3: Yes, and hindi lang yung main event. Volley Mouse, maglalaro din.
1: Ah,
3: yes! May magbabalibol. Ang first undercard natin is Volley Mouse.
2: Ay, naku matindi.
3: Volley Mouse champion nung season 1 at Volley Mouse ng All-Star.
2: Ayan.
3: And then yung second game natin is mga U15, yung mga bata, mga chikiting.
0: Saba ako doon.
1: Anong mag-oros mag-isay yung mga undercards?
3: Ang undercard is 12 p.m. to 2 p.m. ang Volley Mouse.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, right after, mga 2:30 siguro, yung TAMS, U15, and yung CSBA. And then after ng U15, ah, sila attorney maglalaro ng undercard.
1: Ay,
3: kalaban.
0: 15 years old
1: lang. Doon ako.
0: 15 years old lang ako.
3: Ang kalaban nila attorney is

0: is
1: PPF
0: Kuya Art.
2: Nako, magandang laban yes. To guys.
0: Alam and then, na. Pagkakarinig ko, may magzuzumba din daw.
1: Ha?
0: Huh? Grabe, diba?
2: Yeah, habang naglalaro ng basketball.
0: May nagzuzumba sa gitna.
2: Parang distorbo yun ah.
3: Magdadala ko ng pom-pom.
2: Kompleto yan.
3: Atty. Rafael.
0: Grabe.
2: Masaya to guys.
3: Yeah. And of course, mm-hmm. Brought to us by.
0: Oh yeah.
3: Oh, sino yung
2: Andreas.
3: And?
0: Si Mark Flores. Si Mark. Maraming salamat sa M&M Production Events.
3: Yes. Oh, Mark, shout out kay Mark.
0: Yes, at
3: ayan.
0: MCP Production.
2: Okay yan.
4: Oh, shout out po.
2: Shout out. At hindi lang dito ang laro ah. Meron din kinabukasan. Edmonton.
3: Edmonton din sila.
0: Maglalaro din doon si Joe Burns. Edmonton.
3: Di ba kagagaling mo lang doon? Oo eh.
2: Nag-launch show ako doon kay birthday ni Kuya Rogi. Oh. Sa Chow Kenny.
3: Shout out kay Rogi.
2: Thank you very much. And Rog. Kaso meron tayong mga commitment kaya hindi na tayo makakalaro sa Let Breed tsaka sa Red Deer.
0: Yeah. Busy si Chopper talaga.
4: Sayang naman.
2: Okay lang. Pero ito talaga yung anong gusto kong gawin.
3: So sino makakalaban ng
2: artista? Nako,
0: ay nako, matindi ang makakalaban.
2: Kung sabihin baka maganda.
0: Sigurado ba kayong aking sasabihin? Baka magulat lahat. Unang-una sa
3: hindi
0: lahat.
3: Hindi naman yung sekreto, right?
0: Ay, hindi naman. Hindi naman siyang
4: sekreto. Trade secrets.
0: Yes.
4: Trade secrets.
0: Okay. Unang-una sa lahat, ang team captain ng Team Andreas. Walang iba kundi si Jobert Austin. Andun si Jobert.
3: Ay, kuya. Ikaw pala tahimik ka eh.
0: Ang assistant.
2: Secret weapon. Nakatago lang ako kasi.
3: Sinong coach nila?
0: Ang coach nila is si Joshua Gutierrez.
3: Ah, si Josh. Mm. Okay.
0: Ang assistant captain ng Team Andreas is si Kuya Alex
2: Tumang.
0: Kuya
2: na ang bayan.
0: And may yung mga member is si Kuya Maynard Pastor maglalaro din.
3: Bukas.
4: Wow, shout out.
3: Kasi wala kami. Kailangan nandun ako.
2: Kasi wala kami para tapat sa bigote ni Jay Manalo. Kaya Maynard lang ang may bigote. So, mag-iskisan sila ng bigote.
0: Yun nakaka-excite.
4: Pagwapuhan na sila, no?
2: Oh, yes, oh, lalaban niya si Kuya Maynard.
4: Oo. Oh,
0: And kasama rin si boss ng Quick Tire, si Francis Crisostomo.
2: Naku.
0: Maglalaro din.
2: Alam mo, sabihin ka ng gulong niya pag sumagat ka
0: niya. And ang kilabot ng Calgary, ang lover boy na si RK Morales.
2: RK, shout out sa'yo. Napakagaling na tao na yan. Kahit nakatali kami yan, nakashoot yan.
0: And si Dritz Fortuno, si Clarence, mga miyembro ng 403, si James Narisma maglalaro din, and si JM Balawag.
3: Ah, si JM din. Okay, wow. Mga
2: magagaling
3: yan. Ang galing mga lineup nyo rin pala eh.
2: Malakas din.
4: Na. So, maganda laban to.
0: Team Andreas.
3: Shout out, ayan, kay Andreas.
0: Maraming salamat po.
3: O, kausap ko lang siya kanina. Shout out din
2: kay laban niya, maganda laban. Kasi yung team ng celebrity, meron ding import eh. Galing
4: leaders.
2: Bibigyan sila ng mga sentro na malalakas.
0: Yes. Ang maglalaro po ng mga local natin sa mga celebrity, is of course the producer is Mark Flores, Kuya Mark. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo. Maraming salamat sa pagdala ng mga celebrity dito sa Calgary. We appreciate it so much.
3: That's right.
0: And si Janelle Sempio, Ron Reyes, at syempre, walang iba kundi ako.
3: My brother,
0: whom
3: I work with at
0: PBA Motoclub. Yes.
2: So maglagay na lang kayo ng skateboard so, para
4: alam niyo na yan, alam niyo na lahat ng place nila.
0: Nanood
2: niyo kanina nag-practice kami.
4: Wala na.
0: Talagang binantayan ko si Jobert kung paano yung gagawin niyang mga play kanina.
4: Lagot na yan.
0: Ang hirap ba niyan? Kaya kailangan pag-aralan.
3: Yung footwork ni Kuya sa basketball, grabe ano.
0: Paikot-ikot,
3: diba? Yung ano niya, diba? Napaka
0: kada thread niya, iikot agad yan. Parang El Tornado na yun.
3: Pivot niya.
4: Fast break.
2: Kaya nga lagi ako may dalang plastic kasi baka masuka ako.
4: Saka fast break eh, no? Hirap bantayan.
0: Buti fast nga hindi breakfast eh. Fast break yun talaga na. Eh.
2: Ayun pa, salamat ako kay Lord DC. 55
4: na kakatakbo pa. Paggabi, fast break, no?
2: Oo, ngayon.
0: Breakfast na lang.
3: Alam mo, Tony, may tanong ako kay Kuya. Kasi nga, okay, komedyante ka, right? So, paano ka naman... Ito, tapos na yung promotion natin, ano? Ibalik natin na lima, maya, we'll invite them. Pero gusto ko pong malaman kay Kuya Jobert na, paano ka po nag-start sa pagmamahal ng basketball?
2: Naku, hindi pa ako artista, bata pa ako nagmabasketball.

0: Hindi ay maniniwala noon talaga. Mm. Hilig ko yan. Tsaka nung bata ako, madalas ako nag-MVP ako sa amin. Tulang biro ako, nag-MVP ako. Kasi yun talagang hilig ko, bata ako. Ito medyo ano na to.
1: Like sa barangay nyo, gano'n.
0: Hina na to ngayon, dahil 55 na.
1: Pero sa barangay. Sa barangay.
0: Sa school namin, sa ICU, naglalaro din ako dati. Mga
1: kaibigan. No?
0: Kaso nung, siyempre, nung habang tumatagal, nagbisyo ka. Sigarilyo.
1: No, nalayo sa sports.
0: Pero ngayon, by God's grace, kita mo, kasi matagal na rin akong walang bisyo, nakakatakbo ko, nakakalimang laro nga ako eh.
2: Yes.
0: Tsaka tumatakbo talaga ako, yun ang laro ko.
1: So parang, follow-up question lang, Ate Evelyn. So parang sinasabi mo kay Jobert na nagkaroon ka ng bisyo, nalayo ka sa basketball.
0: Oo, malayo ka talaga kasi hindi na ay kakayanin ang katawan mo. Papansin mo yan sa mga player na dati malalakas, tapos yung kasi pag player ka ng basketball, talagang disiplinado ka, walang inom.
3: Tama.
0: Walang maaga ka natutulog, mag-exercise kapag ka, sinabayan mo ng bisyo yan.
1: May mga kaibigan ako na nag-yose pa talaga, pero pero makikita mo eh.
0: Hingal ka ba yan? Yun hindi ako susustain ng basketball takbo. Yeah. Okay lang kung bata-bata ka pa, pero habang tumatanda ka, deteriorate din ang mga ano. Mm-hmm.
3: Kuya, yung sinabi mo po na nag-MVP, most valuable player. Mm-hmm. So, mga kabataan tayong nakikinig, isang milyon na nandyan, nanonood. Kuya,
1: viewers.
3: Ano po yung ano mo, like, ano po yung ginagawa mo? Kasi nasa leadership po yan, no? Anong mga pinagkagawa mo noon? Bakit naging MVP ka?
0: Wala, ano, passion lang talaga din. Kasi alam mo naman sa Pilipinas.
3: Technical yung technical. Na...
0: May mga coach din kami dati. May ano kasi pag passion mo talaga mag-aaral ka. Saka noon naman sa mga Pilipinas sa barangay
1: talaga, meron lang. Lalo
0: na kapaakan, naglalaro ka niya maghapon eh. Matututunan mo talaga eh. Pero syempre, iba na 'yung usapan pag gusto mo maging professional, 'di ba?
1: Oh yeah.
0: Hanggang ano lang ako umabot 'yung mga barangay.
1: Sa experience ko ako din, nag-start din ako nung bata ako sa community namin. Sa experience ko, yung mga pagka malapit na election, ang dami mag-i-sponsor ng liga ba?
0: Tommy, kakatukoy ng mga bahay. Pwede mo mag-ingi ng sulisir. Tabi-tabente-bente, pwede sandyan, makakabukay ng ano, sando kalate.
3: Kasi talagang love natin, ano?
1: Yeah, so, basketball.
3: Ako din naglaro din ng basketball nung high school.
0: Oo.
3: Kaya, ano ko rin, yun ang sports ko din. Yeah.
2: Oh. Actually, si Ate Cathy rin, di ba? Nag-player din daw siya. Ang basketball.
3: Yeah. Marami ding,
1: It's okay, kakawan naman.
0: Ano ang basketball sa katawan?
1: Ang siguro ano na lang yung parang mahirap maging MVP kasi alam naman natin sa basketball, ilan ba ang lineup? 12. Diba? So, para maging MVP ka is kailangan may leadership skill ka talaga.
0: Tsaka, dalawa lang yan. May leadership ka, magaling ka, o kaya buwakaw ka.
2: Hindi ka mamamasa.
0: Hindi ka mamamasa. Most buwakaw player ka. MVP talaga. B, as in boy.
2: Most buwakaw player.
0: Most buwayang player.
3: Pero yung mga magulang...
1: Masaya ka ba pag gano'n?
0: Nakakita na ako ng gano'n. Alam mo, parang may tapao ng kabayo.
1: Walang nakikita. Walang nakikita ang kalaban o kasama.
3: Dinadrive yung bola.
0: Siya lang mag-isa. Basta yung mga kakampi niya, taga-labas lang. So, siya lang lahat ang gagawa. Kain ka na dyan, ako nagagawa.
3: Ikaw naman, Franz.
1: Siyempre.
3: Alam ko, kasama kita sa... You're one of the 403
2: yes.
3: team, right?
2: Yes.
3: One of the leaders. Okay. Mm. So, attorney, ano bang ano mo?
1: Bakit nyo binuo yung 403 basketball? Di ba? Nasa pangalan eh.
2: Hindi. Actually, ang founder talaga kasi ng 403 is si Carlo at saka si EJ.
1: Mm-hmm. Yeah.
2: And I'm pretty sure na kaya nila binuo ang 403 is to help yung ibang player na hindi nakakapaglaro din sa ibang liga. Kasi we're promoting camaraderie, especially yun. And talagang, yes. And then, hindi lang sa basketball, gusto rin naman namin mag-focus kung ano pa ba yung maiaambag namin sa community. Kaya nila binuo ang 403. So hindi lang kami sa basketball at the same

0: Kalimantan, we're actually planning to have mag-volunteer kami sa charity.
1: Oh, yes. Yeah. Mm-hmm.
0: So, hindi lang kami sa basketball, hindi lang kami sa event, and mag-charity din kami. So, parang we really want to give back to the community.
1: Na.
0: Yes, mm-hmm. yes, yes.
1: So, yung nasabi mo na para yung ibang mga player na hindi nasasali sa ibang liga, so parang tinitingnan nyo yung level nila tapos minamatch nyo sa mga yes. liga na alam nyo.
0: Yes, yes.
1: Oh.
0: Kasi talagang maraming gustong maglaro. So yeah. binibigyan lang din namin sila ng opportunity na makapaglaro.
1: Makapaglaro,
0: at
1: tama.
0: At ma-experience yung liga dito sa Calgary. Kasi yeah. nga, sobrang dami na rin talaga. Tsaka, ang gaganda rin ng mga liga. So, sa mga liga dyan sa Calgary, thank you. Shoutout sa inyong lahat.
2: Ano kasi, yan, thank you. Ano ang mga league? Siyempre, iba-ibang liga, di ba? May yeah. magagaling talaga eh.
1: Meron.
2: So, yung mga open yeah. league, may mga import pa yan eh.
1: Semi-professional.
2: Paano na may mga katulad namin ng mga 55 na, yung pag tumatakbo, may naririnig ka na ng
1: crack. Nagka-crack.
2: So, yun yung mga edad, yung mga bracket, mga age bracket na nilalaruan. So, maganda yung marami na, no?
1: Skill level,
2: di ba? Misa nga, labo na ng matay. Pinasa sa kakampin eh. Pumapalakpak ba siya eh. Alaban mo ako ah. Ay.
3: Shot mo. Shot. Yeah, ano, shout out kila Kuya Danny. Ano, sa Calgary, yung mga tama yung sinabi, maraming mga league na nag-start. Nung kabataan namin, kami din, we started the league dito. Hindi naman kabataan, but, you know, mga siguro 90s, early 90s, we had our league dito. Mm-hmm. Oo. At naglalaro kami dito dati. Ay, nagpapalaro dito sa Rando. Mm-hmm. Oo.
1: Early 90s?
3: CPBC, yan.
1: Talagang, CPB, early 90s.
0: Masarap talaga kasi, nagbibuild din kasi tayo ng players, kaya we have drafting, we have Div 3, we have Div 2, and now ngayon yung ongoing league namin na Open Division. Talagang, as much as possible, kailangan namin mag-build ng players para makilala lalo yung mga players dito sa Calgary.
3: Tama.
0: Na pwedeng kunin ng iba't ibang city din. And yun yung talagang yung main objective namin is to build camaraderie and build the players.
3: Tama.
2: Pero ang pinaka-importante dyan, di ba, at pasasalamatan natin, yung mga sponsor.
0: Yes, tama.
2: Kasi yan, kung wala yan, hindi nagtatago yun din.
0: Yes, I agree.
2: To support yung mga venue, yung mga uniform,
0: yeah. yung mga trophy.
2: Eh, alagaan yeah. po natin ang
1: mga sponsor yan. Eh.
2: Kasi nagsisawa din po sila.
1: Ano, best experience po ba yan?
2: Napapagod din po sila.
3: Oo. Alam ko yung mga kaibigan.
2: Bakit? Totoo naman. Alam mo kasi, sa isang liga, hindi lang naman kayo ang nagpapaliga. Marami nagpapaliga, di ba?
0: Yes, yes.
2: Halimbawa ako, marami akong pera, tapos ang liga, mga 20. Bibigyan ko kayo ng tig 1,000. 20 million.
1: Oh my.
0: Yes.
2: Diba? Ngayon, kung
1: down payment na ng bahay
2: talaga,
1: yun ah.
2: May mga times na hindi ka talaga mapagbibigyan.
1: Mm.
2: Diba?
3: Ano
2: kaya mangyayari pag gano'n? Ano ba dapat gawin? Halimbawa ikaw,
1: in-approach
2: kita, tapos hindi mo ako napagbigyan. Ano bang magandang, paano ba dapat sabihin sa akin? Halimbawa ako yung nag-mingi sponsorship sa'yo. Ate, pwede ba ako may na-sponsorship sa'yo? Kasi may liga po kami. Paano sabihin?
3: Ano, let's say, depende sa budget. Kasi lahat ng company, mayroon tayong budget na tinatawag.
1: Yes.
3: Okay. So, pwedeng sabihin ng sponsor na, alam mo, next time na lang, ubos na yung budget ko for this year. Kasi lahat ng mga sponsors, may mga kanya-kanyang budget. You know, allocated budget for one year.
1: Yeah.
3: Diba? Mm. O mayroon namang, sponsor na talagang hindi kaya dahil may pinagdadaanan or something, right? So, we need to understand naman.
0: Yes.
3: Kailangan, so, pag nangyari yon, then it's okay. You thank the person. Kasi hindi naman isang araw.
2: Para pag nagalit. Hindi, di ba may nagagalit? Pero paano pag nagalit? Ayun naman. Totoong buhay lang, di ba? Di ba may mga nagagalit? Para may mga natutuwa.
1: Siguro ako yung Jobber. Pag nagalit, eh.
2: Pag alamawa ako, tinanggaya mo. Sabi mo, Jobber.
1: Takbo na lang ako siguro.
2: Ate, ano pwede ba?
3: Where's your word? Ano, sorry
1: grabe po. Naman nagalit.
3: Dibali, you know what, next year, promise ko sa'yo.
2: Ganun ba?
3: Ikaw ang ipaprioritize ko.
2: Okay, ganun ba? Ang sama na ugali mo!
3: Ay, na po
2: yan. Ang sama mo! Ayoko na siya!
1: Tignan naman po itong episode. Ito, may
2: kilala, hindi kita kilala!
1: May acting pa, ha?
0: May inuwan, ano?
2: Ayoko na siya!

0: 那一点点，我把十八分，你们一点点，有的，有没有？大声！
1: Eh, ano kasi?
0: Pero may ganun din.
1: Ang alam ko naman sa ating mga sponsors din, eh, syempre, nakasama yan sa kanila eh. Marketing budget din siguro. So, marketing budget ang alam ko sa ganyan eh. So, hindi naman unlimited ang marketing
0: pero,
1: budget.
0: Pero hindi kasi, pag ano, siguro, kung ako, mahirapan din ako kung nasanay kasi sa akin yung mga tao na bait mo kasi, bigay ka ng bigay, di ba? May hindi mo talaga mapi-please lahat eh. Minsan talaga meron talagang ano sasama loob sa'yo.
2: Pero then yung mga ibang ano nag-a-ask, they need to understand kasi walang personalan.
3: Yes, you know,
2: it's business.
1: Hindi pa may letter 'yan.
0: May letter, may pirma. Eh, paano kung hindi ko maintindihan?
2: Tagalogin natin, kuya.
0: Pinapaalala mo naman sa akin.
1: And saka tama din si Kuya Jobert na dapat huwag masyado rin mabait minsan, 'di ba? Kasi nga kasi ang alam ko, kaya ka may letter, or kung wala ka man letter, pwedeng kausapin mo ng personal yung hinihingan mo. Tapos, syempre, kung may tanong siya, sagutin na lang natin.
0: O kaya sabihin sa'yo nung pag inindihan mo, pwede ka pa mag-loan sa bank.
1: Talagang kailangan.
0: Mag-sponsor ka. Pwede ka pa mag-loan, pero ko, wala
1: hindi
0: credit.
1: Hindi ko kahit tanggapin yung no. Yeah,
0: so, I'm sure. Pero ano to, I'm sure general mataas, yan eh.
2: Yes.
0: Hindi lang dito.
1: I'm sure mataas yung credit score mo.
0: Oo.
3: Sa susunod, can you work kayo magpa-sponsor?
0: Wala namang problema eh.
1: Kaya kasi diba sa...
0: pag umayaw ako...
1: Ang alam ko sa mga sponsor letter, may naka-enumerate doon anong magiging benefits ng sponsor. Diba?
2: Alam mo, naalala ko no, a long time ago, ang palaging nag-sponsor sa mga ano namin, league namin noon, sa mga ibang league, Alex Tumang nandiyan.
0: Yes.
2: Si Briones, Alex Briones, si Andreyes. Andreyes, yan palagi. Shout out sa inyong lahat kasi talagang they have been supporting
0: PPF, the community. Si Maynard.
2: Yeah. Marami pa noon.
0: Big tire, marami yan.
2: Oo. Kaya, ayan po, pasalamatan natin yung mga... Minsan, hindi na wala ng budget.
1: Kaya,
0: sige na!
1: siguro may tumanggi kay Kay Jobert.
2: Nagigit-git eh.
0: Kaori nga.
1: Parang may tumanggi.
3: Mas maganda kasi talaga, di ba? Pag may letter kasi ito, bibigyan ko lang ng advice yung iba. Kasi kami sa 403, pag nangihingi kami ng sponsor, sa mga nag-i-sponsor, binibigyan namin sila ng option. We're very flexible. Like for example, oh this is one, ito lang yung presyo, ito lang yung mga gagawin natin sa sponsorship. O pag ito na yung inano nyo, ito na ibibigay nyo, ganito na kalaki, ganito na kalaki. So binibigyan namin ng option, marami kaming option na pwede. For example, hindi kami hingi ng monetary. So ito lang yung kaya nyo ibigay, ito lang din yung gagawin namin. So dun kaya marami rin natutuwa sa aming sponsor kasi hindi kami nanghingi ng presyo, hindi kami naglalagay ng presyo. Naglalagay lang kami ng mga...
1: Options.
3: Yeah. So, pwede kayong mamili.
2: Tama.
3: So, bahala kayo kung anong gusto nyo. Yeah. Pag humindi kayo or hindi, okay lang din sa amin. Sometimes, pag kilala pa namin yung humindi, we're still putting their logos.
0: Para lang may mga option. Ano. May option ba rin na, pwede ko pa isugal yung...
3: Meron!
1: Para madoble.
3: Kasi madoble na yan.
1: Para madoble.
0: So, madoble yan. Pag nanalo ko, I will gamble the money.
3: Ewan ko sa'yo, Bert!
0: Hindi, talaga. Alam mo, isa pa to, akin nandito.
1: Paano yung
0: meron ba ang masamang sinasabi? Minsan nadadala ang mga sponsor.
3: Yes.
0: Kasi maliit lang ang community natin.
1: No.
0: Tapos mababalitaan, di ba? Oh, hindi muna kayo pwede maglaro, ah. Bakit? Bayad na. Hindi pa kayo bayad. Bayad na kami, ah. Kanino?
2: Parang concerting
0: yan. Maraming ganyan, kuya. So, di ba? Eh, ano tayo, nasa democratic country, di ba? So, kailan sabihin natin minsan, eh, yung pera, nag-magic.
1: Yeah, hindi yan.
0: Wala na.
1: Yeah, mahirap din naman.
0: Kumakanta na, gumagano-gano na sa Pilipinas, kuya, ako yun na lang. Maraming ganun.
1: So, mag-ingat din, di ba? Maging,
0: tapos pag hindi kayo sponsoran, magtatampo kayo.
1: Yeah.
0: Eh, ang pera, hindi naman
1: pinaghihirapan yan. Yeah.
2: Ito, tama
0: pinupulot ang pera.
2: Tama.
0: So sana may mga times na pag naiindian tayo,

0: Tipin din natin yung lumagay din tayo sa sitwasyon nung ano. Kasi hindi malaki, hindi maliit na perang ano ha. Katulad ni Boss Alex minsan, di ba? Ang kung sasabihin mo lang yung mga sponsorship niya in a year, minsan maabot yan ng mga ano, di ba?
1: Oh yeah, hindi yan biro. Malaki.
0: Hindi lang natin babanggitin kasi baka magulat yan.
2: Si Alex Talaran din, Alex Talaran.
0: Lahat paano yan ng mga sponsorship. Pala?
1: Grabe. Paano yung mga nag-sponsor tapos team name, di ba?
0: So, yeah, pwede din yan.
1: Pag nag-champion, sino yung kwan, nakakakuha nung prize?
0: Minsan, ang sponsorship, pag ganyan, ang binibigay muna, short. Pag nag-short.
3: Short t-shirt.
0: T-shirt. Pwede ka na muna, installment. Kasi gusto kong makasigurado na mananalo ka na. Aubad yung mga play. Pag nanalo ay susunod yung sando. Promissory note. Hindi. Joke lang guys, ha?
2: Pero pag nag-shoutout natin. That's good. Nakakatuwa, no? Mga ilan bang leagues natin?
3: Na madami.
2: Dito sa Calgary.
3: Madami.
1: Madami na.
3: Actually, boom na boom ngayon yung 48 up, yung mga Masters Division. Yeah, yeah, sila doon. Sobrang dami na nila.
0: Grabe. Legend. The Legend. Yung merong 80. Ano yun? Kila Kuya. Unity. NTR, Unity. Kila Kuya Team.
3: Ghetto.
0: Ghetto. Lahat yan.
1: Dadami pa yan. ADR, kasi
0: mamimili ka lang ng lalaroan mo. Kung talaga mahilig ka mag-basketball, laro mo lahat.
1: Actually, feeling ko hindi pa natatap lahat eh. Marami pang siguro.
3: Pinoy Mix meron din.
2: Oh, yes. Sa South, diba?
1: Kinumbay namin, North saka South.
0: Saya, masaya. Alam mo, tsaka doon ka nakakuha ng mga kaibigan eh.
1: Exactly,
0: parang pamilya na yung ano, tsaka yung ang Pilipino pa naman pag may basketball parang
1: siguro,
0: peste
1: oo, diba?
0: Saka nakakita ng liga na kumakain ka muna yung... ng maraming pagkain kaya pag layup mo lumulungad ka na eh. Parang ba rep de, may kanin kasi bibig lumungad ka.
3: Kaya sa dami ng liga ngayon ang feeling namin niya ang kailangan talaga natin dito is maging organized kasi nga nagkakasabay-sabay lahat ng
1: players. Right, tapos pare-parehas yung players.
3: Yung pare-parehas yung players. So, maganda sana ang suggestion din na magkaroon tayo ng grupo or
0: organization
3: or commission.
1: Oh, yeah, commission. Sa dami nyo. Diba? Sa dami nyo.
3: Na magkaroon tayo ng isang grupo.
1: Isa lang yung salik.
3: Pwede natin sabihan, dito ka, itong month ka, o ilang months ka. Like, para magkasundo tayo lahat.
1: Maganda sana yan.
3: Yes, sa Calgary.
1: PBA.
0: Parang PBA.
2: Oo.
1: Ilan ba yung cup ng PBA ngayon? Tatlo?
2: Philippine Basketball.
1: Diba? May tatlo ata. Governor's Cup.
0: Sana ganun. Kasi talaga hindi may iwasan minsan yung tampuan.
2: Possibly yun. Nandito
1: yung... Kawawa naman yung player nyo na sabay-sabay mo.
0: Kaya nila. Papirme mo ng waiver.
3: Especially may atorneya pala tayo. Tama. Kaya natin talaga mag-player
1: nga. Narinig ko lang yung nasabi. May naglaro ng 2 p.m. Naglaro. Tapos next game nila 3 p.m. Di ba? Parang nadi-default na sila kasi pagod na, hindi na
3: mabot. So, hindi lang players yung kawawa, pati yung nag-i-sponsor.
1: Oo, di ba?
3: Na dapat, pupunta yung sponsor pagdating niya doon.
1: Walang player.
3: So, syempre, madi-disappoint siya at naglagay ako ng pera. May jersey kayo, tapos walang player pala. Yung pala naglaro.
0: Kung may nakita akong ganyan, may yung sponsor naglalaro. Wala yung mga ano.
1: Ang dami pa namang gusto maglaro.
3: Like, yes.
0: Para doon sa gusto maglaro, silang bigyan yun ng chance. Kasi sana, yung sponsor, nakita ko, yung nakaupo mag-isa eh. Nagbibilang
1: like,
0: ng
1: kanilis like na tupo eh. Isa lang yung liga ko. isa lang yung sinalian ko. Kaya nga.
3: Shoutout ko lang pala si Valley Moms. So, magkakaroon ulit sila ng Season 2, November 28, 2026. Nice. Season 2 ng Valley Moms, sobrang laki na rin ng Valley Moms ngayon. Shoutout at Ana Tolentino.
2: Grabe. Saan sila naglalaro ngayon?
3: Sa Valley Dome.
0: Alam mo natin yung Valley, volleyball na yun. Pinag-usapan lang namin yan. Ako nag-suggest niya, sabi ko, magpa-volleyball kaya kayo.
3: Yeah.
0: Volleyball diba? Kaya kayo kasi para may gawin kayo. Yan, sila ngayon. Sila Mildred, sila... Ana, sila,
3: yes.
2: Yung anak ko din, sumasama.
0: Nakakatuwa. Masaya. Hindi lang yung mga lalaki ang nag-i-enjoy.
3: Pwede natin ganyan na ba naglalaro yung mga
1: saka
3: asawa
1: laking,
3: nila.
1: Ang laking kwan.
3: Ang mamsi naman yung maglalaro.
1: Ang laking tulong ng magkaroon ng sports pag bagong dating ka.
3: Yes.
0: Yeah.
1: Dito. Like nung bagong dating ako dito, taong bahay, taong kwarto.
0: Wala kang makaano rin.
1: Diba? Computer, social media. Oh, sobra. Like, trabaho. Minsan mapapaisip ka bakit ka pumunta dito.

0: Pag naamais ulit ka talaga eh. Lalo na pag winter. So kailangan talaga masanay ka sa buhay ng Canada.
1: Ano kasi, ang sports po natin, it promotes ano, wellness.
2: Mm. Yes.
1: Kasi anong benefit ng ano ng basketball? O oh,
2: yeah,
1: sa'yo.
2: Exercise ka.
1: France. Anong sa'yo?
3: Ang benefit talaga sa akin is number one is yung exercise. And then yung pangalawa na grabe halos lahat ng kaibigan ko galing ng basketball. Lahat, halos talaga lahat. And of course, lastly is yung mga connection mo na naminit mo na ay ito pala sa ganito. Ah, sige dito na lang ako pupunta. Ay ito dito ako kasi nag-sponsor to. Talagang yun eh, yun talaga ang number one, two, and reason kaya rin tayo nagbabasketball palagi din.
2: Yeah, networking, di ba?
3: Yes. Yeah.
2: Pero yeah, mental, ano, mental healthness.
1: Mental health. Actually, I was about to say mental health.
3: Yeah.
1: Now, with, ano, yung mga daddy, mommy, yung daddy na naglararo, may mga anak din sila mga kids.
2: Yes.
1: Iniaakay nila, di ba? Na, ano,
2: dala-dala nila.
1: Dala-dala, or they encourage their children to play basketball then with them, di ba? Mm-hmm. And it promotes talaga, it's a family, ano,
3: bonding.
2: Family time.
1: Yeah. Family time.
0: Yung matatanda talaga.
2: At nalalayo sila sa gadget.
0: Yung mga 60.
1: Tama.
2: Yeah.
0: Ang dami, nakakatuwa. May mga naglalaro po, mga 60, 70. Mm. Yung na-benefit naman ng mga yon, doubt talaga eh.
3: Mm-hmm.
0: Nagdududa na sila kung paano yung paglalaro. Benefit of the doubt, naglalaro po. Para nakakalaro, nakakalaro ng ganito. Pero, yeah. Yun nga kami, yung laro namin. Kaya lang, mapapansin mo, pagka tumitigil na yung matatay mga edad, lagi nakaako ng bewang.
3: Pag may pass break na, yun ko na, sige kayo na lang. Hindi ko na umabol.
0: Kasi marami pagkain kami, ha.
2: Yun naman ang maganda rin, no?
0: Bago kumain.
2: Masaya na yung mga tournament dito kasi all inclusive din yung kanila, eh, mga rules.
0: And remember,
2: diba, lahat makakalaro talaga.
0: Sana, ang ano natin, ang goal, is not to win talaga.
2: Oh, yeah.
0: Although kasama yan.
2: Bonus.
0: Ang bonus lang yan.
2: Yung panalo.
0: Sabi ko nga, sana yung liga na yan, dumating tayo na may mga kaibigan. Pag alis natin, mas
2: kaibigan
0: dumami
2: pa rin.
0: Kaibigan natin. Tama. Hindi yung dumaming kaaway mo. Dahil lahat na sigo yung lung.
2: Kasi diba,
0: naman yung ano,
2: parang kwan lang ba? Oh, lahat naman tayo marunong mag-basketball, diba? Lahat tayo marunong mag-basketball. Oo, so, pakita natin skills natin, di ba? Hindi yung may konting gulang, pero
3: wag
2: naman
3: na
2: yung
3: physical.
2: Wag naman yung
3: pero hindi naman yung intentional. Talagang nananadya na intentional.
0: May paraan eh. Meron talagang basketball physical talaga yan.
2: Yes.
0: Lang yung talagang sinasadya mo na makaka-injure.
2: Yeah, kasi naginit ulo mo, na parang hindi ka makashoot.
3: Gusto mong bumawi kasi nabawian na, natira na. Gusto mong bumalik.
0: Intindihin mo, ang pamilya yan, mamaya ma-accidente mo yan.
2: Exactly, may trabaho yan kinabukasan.
1: Kay kuya, no?
2: Mm-hmm.
1: Kay Jobert, sa paglaro mo ng basketball, mayroon ka na bang pinagsisihan na not intentional na nangyaring na
0: basketball? Isang beses nagkapikunan na kami, nagkasagutan kami, nagtulakan kami. Pero, pagkatapos nun, nag-sorry ako. Okay naman, nagkasundo naman.
1: Kasi sa court,
0: kasi talaga mahirot. Yeah,
2: may init. Yeah.
0: Kaunan kasi nagkasakitan, di ba? Medyo mali na yun.
2: Maganda yung competition, pero hanggang dun lang, yung good competition lang. Wag yung...
0: Wala na yung mga suntuka, yung mga habulan kayo doon.
2: Hindi na basketball yun eh. Mali yung pinasok mong sports.
0: Suntuka, may naghahabulan.
1: Hindi ba haki?
2: Pwede yun, inaalaw nila yun eh. Nanonood pa kayo mga referee.
1: Yes.
3: Sa Pinoy Pero, Knicks, hindi natin iniano yun. Hindi natin tinotolerate talaga.
2: Oh, hindi. Madi-disqualify yun.
0: Tanggal ka na. Dapat na binabalik.
2: Madi-disqualify yun. Yeah, kasi ang like yung sa Pinoy Mix namin, inclusive playing, di ba? Nakita nyo naman, 6 minutes para automatic, makakapasok ka.
0: Saka ikaw, saka isipin mo muna bago mo gawin.
2: Oh yeah, isipin mo yung...
0: Makukulong ka dito, hindi sa Pilipinas.
2: So kahit na sabihin mong nakasali ka sa liga, pag may ginawa ka na ginawa mo with intention... Hindi ka namin mapoprotektahan.
0: Nablakaya mo yan, o kaya diba? Napilaya mo yung
2: paa. Hindi namin, kahit kausapin namin yung nasuntok mo, na wag na mag-file ng kaso, nasa kanya yon, rights niya yon.
1: Ayan, attorney.
2: Hindi, isipin na lang, di ba?
0: Kasi naareglo naman. Dugdug pa lang sa lugar. Yeah, pero pagka may tumawag ng pulis at dumating ang pulis
2: wala
0: dyan,
2: na.
0: Wala ka na.

0: magagawa kahit ayaw nung complainant yung ano magpo-pursue nung yung police.
1: Yung prosecutor na.
0: Yung prosecutor yeah. na tsaka yung
1: wala na yun sa kamay.
2: Demanda kang sponsor out
1: of, na yan. Out of hands na namin yun. Yeah.
3: Tama. Alam so, po, marunong tayong oras, ano? So, ano masasabi nyo sa mga nanay na may mga anak? Okay? Yung anak ko, nakita kong, ano, interesado sa basketball.
1: Mm.
3: Anong pwede kong gawin at ma-encourage yung anak ko?
4: Para sa akin, kailangan nyo talaga silang ilagay sa mga ball club. Ball club
1: yeah.
4: talaga. Kasi doon talaga silang mag-i-start.
1: Ibang bata. Yung,
4: sa Pilipinas kasi meron tayong tinatawag na Milo Best.
0: Milo Best.
4: Mm. Yes. Pero dito, so, grabe yung Tams, yung Daily Grind, yeah. yan, yung mga Next Gen. Yan yung mga ball club dito sa Calgary na talaga maasahan nyo. At kalat, madami sila. Madami sila. And yung mga yun, may mga experience talaga yun ng pagko-coach sa Pilipinas. So, yun lang nare-recommend ko sa mga nanay na may mga bata. Mas maganda kasi talaga is hindi tayo puro umaasa sa technology ngayon na kailangan YouTube. Din natin maging, yes, mga YouTube, ganyan. So, i-ano natin sila. Huwag natin tipirin. Huwag natin tipirin, yes. I-ano natin sila sa mga ball club kasi doon din sila nag-build ng confidence nila pati ng mga friends nila.
1: If I'm not mistaken, I think may tax credit yan eh, di ba?
4: Yun,
1: sa mga anak. Sa mga anak. Pagka extracurricular activities.
2: Oh, really?
1: Baka, yeah. Oh, yeah. Tax credit yan. Yeah. So, kaya gastos lang kayo ng gastos. Meron nga kami sa experience namin, 10 yung activities ng anak niya eh.
2: Wow.
1: Kaya, tinatanong.
2: Ikaw mag-anak ka na para mag-
1: pero wag naman ganun. Yung, grabe yung 10.
2: Dahil sinabi mo yan, mag-anak yung
3: mga. Gusto ko lang share din. Kasi mami rin ako, ng isang baller. Anoon, yung anak ko, nasa ano, elementary, oo, naging ano, athlete of the year, ganoon. So, naging MVP sa yeah. basketball. But at the time, wala pa yung mga ngayon na mga training.
4: Mga ball club.
3: Oo, yeah. Mga ball club, di ba? So, ang kanyang clinic noon, we go to a old university,
4: yes, yes.
3: tsaka Edmonton. Every summer yun, nag-clinic siya. And she's with Eastview Community Basketball Association for a very long time and player siya ng Lacom and shout out Crystal, she really brought the ano the wow. championship back to Lacom.
0: Oh. Saka ibang
3: so talagang MVP siya. Yeah. So, kaya so, ako sa anak ko
4: yes, yes,
1: so siguro to support yeah. din yung kwan advice ni Franz is take this opportunity kasi madami na sila.
4: Yes.
1: Mm-hmm. Before, limited ang spot.
3: Oh, limited talaga.
1: Oh. Diba? Like, ang layo nung pinuntahan
4: mo. Yung rice pa lang, bago
1: yeah. Edmonton.
3: Yeah, noon talaga. 2 weeks siya doon.
1: Eh ngayon, nandyan na oh, Calgary.
3: Edmonton.
2: Gagaling talaga sila ngayon.
4: Yes,
2: kasi marunong talaga yung nagtuturo.
1: Kasi alam ko, pag natutunan mo yan, lalo na pag natutunan mo yung foundation, yung basic, parang kanyan eh, pag natutunan mo mag-bike, nasa yun na yan forever.
4: Pati yung disiplina talaga din.
1: Diba?
2: Dribbling.
4: Discipline.
2: Yung mga ano, yung mga hindi mo dapat gawin. Scientific.
3: Alam mo yung sinabi mong discipline, it carries them
4: yes.
3: until the end. Yeah. Because my daughter's the same.
4: Yes.
3: Yung lahat ng natutunan niya about yung not just technical but training, leadership and on.
4: Yes. Oo. Yes. On and off the court may matututunan.
3: Matutunan
4: at madadala
3: yes.
4: mo yun sa bahay.
3: Yes.
4: Yun ang the best.
1: So, hindi lang leadership.
3: Career.
1: Yung kwan pa, teamwork.
2: Ayan.
3: Yes.
1: Diba?
2: Teamwork.
1: So, ang daming benefits ng basketball.
2: Leadership.
1: Yeah, leadership, teamwork. So, nakapag-exercise ka pa.
4: Yes, yes, yes.
1: Naaliw ka pa.
2: Matututo ka magbigay, di ba?
1: Mm.
2: Tulungan yan eh, di ba? Yung camaraderie.
1: Mm-hmm. Yeah, matuto ka magpasa.
2: Yeah, so, kasi okay. na-rinse yung kampi. Ayaw sa na nga ng masa, hindi ka pa nangigay na exposure.
1: Ikaw pa yung pinakamaliit na binigay.
4: Tumakbo na si Jobert, pasan nyo na agad.
2: Gagalitin ka pa. Eh ako, wala ka na may ibang papasahan dahil ako yung tumatakbo.
3: Ano yung nilalaro mo, kuya? Naglaro ka na ba ng, ano, kasi your height, diba? 5. 1, 2, 3, 4.
2: Dos ako. Paano ako? Power forward ako.
3: Oo.
1: Yan. Ngayon pa lang nalang may number na
4: yes.
1: yun.
4: Yes, ang 1 kasi is point guard.
1: Dos
4: yeah. is shooting guard. Ang 3 is small forward. Yung 4 is power forward. Then yung 5 yung center.
1: Yes. Yeah. Yes. Pero si

0: Angry siempre. Solicitor.
1: Delikado yun.
2: Yeah.
1: I think yun yung kwan eh, interchangeable. Yeah. Yeah.
2: Pero mostly kasi di talaga ako naglalaro kasi more coaching ako. Mm. Nagko-coach talaga ako ng team.
3: So, ako wala akong pwesto yun lang talaga. Dos.
2: Runner.
3: Talaga, pagka wala akong pagbista.
1: Mahirap, mahirap yung one. Grabe yung stamina na kailangan mo sa one. Yeah.
4: Kahit yung 2. 1 and 2 actually.
1: Ano yun 2? Pula ako dun sa gilid eh.
3: Ang fast break. Pagka tumira yung kalaban, takbo na ako nun.
1: Eh, akala ko ang shooting guard, upo lang. Tas...
3: Minsan, pag may goto. May
1: goto? Yun lang.
2: Grabe si attorney. Malakas maglaro yan.
3: Malakas din to.
2: Ganyan lang, pero malakas maglaro yan. Grabe to.
4: Attorney, tala bukat, panunorin kita bukat.
2: Yeah, grabe.
4: Hindi pa kita nakikita.
1: Yeah. Punta
4: talaga ako ng kompo.
3: Talagang pagka...
1: Shout out pa lang.
2: May tres.
3: May mga ano yan, may mga ano yan, mga pan niya.
1: Pag oh, yung 3 points ko is adrenaline na yun. Kasi yeah. I never shoot 3.
2: Yeah. Pero pumasok, unitira. Agad.
4: Yeah. Yeah. Anong technique ng ano, 3 point? Ano?
1: Ayun na, hindi ko alam. Kasi, well, I think kailangan mo na strength dyan eh. Yeah. Every time na tumitira ako ng tres, kapos eh.
2: Yeah. Kailangan mo lang talaga is mag-practice ka na mag-practice. Mm. Kasi hindi lang talaga yung jump shot mo is pati yung pulso mo. Yet
4: parang sila, ano, yeah. Parang sila step. My daughter, she's yeah. a 3-point.
3: Oh, so, yeah. Alam mo ba kung ilan ang binabato nilang bola pagka step
1: thousands ata eh.
3: Libo yun.
1: Yeah. Thousands libo yun.
3: Kita mo ngayon, kahit nakapikit, pasok.
1: Mm. Kahit nakat... Kaya nga lagi na lang natutulog,
3: kasi,
1: no?
3: Ano yan, night, pamilyar, night. Pamilyar yung ano eh. Pamilyar yung kamay nila na...
4: Kaya yung ano, yung level ng ano.
3: Parang ano, parang naglalaro ng dart. Kasi nagda-dart din ako eh.
2: Kaya lagi nila
3: lagi
2: sinasabi.
3: Lagi kang tumitira ng ganun. Alam mo na kung saan papasok. Hindi na ako tumitira eh. Tagal na. Okay. Ikaw ah.
2: Loko ka.
1: Iba na, iba na.
3: Iba na tinitira ko yung Bible.
4: Yes. Oh, yan.
2: Kaya pag nagsishoot ka, kailangan doon kasi lagi. Lagi kang parang ka nag-aabot ng cookie jar. Kaya kailangan ng tira mo pa ganun.
4: Oo.
2: Parang kumukuha.
4: Ay, may arch
2: ang ball. Yes, parang arch.
4: May arch ang ball.
2: Yes. Huwag patusok, dapat pa arch.
3: O, palobo.
2: Palobo, yes.
1: So, yun. Meron tayong natitira pang 7 minutes. Yes. So, I guess pwede ulit natin i-promote. But before that, I guess, yun nga. So, napakinggan naman po ninyo ang mga benefits kung bakit kailangan mag-engage tayo sa sports, di ba? Marami. Marami talagang benefits na hindi mo makukuha lang sa isa. Like, kung magpunta ka na ng gym, okay din naman. Pero, syempre, hindi ka makasyadong makausap, makapagkwentuhan sa mga kaibigan mo. Hindi ka makapagbasa ng bola.
2: Yes.
3: Marami talagang benefit yan.
1: Or may mga mag-usap sa likod mo, eh, hindi ako pinasahan ni ganito.
3: Hindi, maraming ganyan. Yung ano, pagkatapos ng daro, swapang yan. Puro siya.
4: Ano mga words?
3: Bakaw. Buwaya. Sakim.
1: Ito po ba yung naging dating politician or what? Curious lang.
3: Kulag.
2: Walang nakikita.
3: Buti sana kung si Kobe ka. Yeah, si Kobe may lisensya talagang shoot kasi nang masushoot niya. Pero ikaw, kumakain ka lang ng ano, lugaw doon sa kanya tapos tira ka
1: kahit
3: tira.
1: Anong shoot natin eh, Kobe ang laging binabanggit natin. Bakit Kobe? Kaya ba Kobe na? Hindi, mahirap kasi yung Jordan, no? Jordan, mahirap.
3: Alam mo, hindi sa ba? Shooting, si Kobe talaga.
1: Kobe talaga. Eh. Grabe yung fadeaway niya, no?
3: Pag gusto niyang, ilang championship yun. Na talagang napapanalo niya.
4: Oo.
3: Basketball talaga ang game niya.
1: Yeah, so yeah, watch out po. So tomorrow, andun po yung team namin, Mera Diego Lo. Shout out to all my players. Ang susuto namin ay Kobe shoes only.
2: Wow!
4: Sana siya naman.
1: Pag may nagsuot na hindi Kobe, disqualified.
4: Ano yung sponsor by?
1: By them.
3: KKK. Kanya-kanyang kayon.
1: Yeah. So, hindi pa kaya eh. Yeah. So,
3: yeah. Yan ang mga...
1: Okay, meron pa kayong i-shoutout, promote.
2: Yung Canada celebrity, yung mga artist nandito na. So, they will be in Calesa Grill
3: mamaya.
2: At 8 PM. Mamaya, punta kayo doon para makapagpa-picture kayo. And then, of course, yung Valley Moms again, Anap Tolentino, Season 2, November 28. And... yung bago naming sponsor, Lucky Beans.
1: Lucky Beans, so...
2: Sa ang address niya is